Ọkụọla elekere atọ nke ehihie. Gere akụkọ ka o si mee, taata bụ Wednesday, abalị 26 nke ọnwa August. Na mbụ, gere isiokwu anyị ji mere akụkọ. Onyeisi ala bụ Tinubu ekwuola ka a tọhapụ ndị ntọrọ mmadụ tọrọ ngwa ngwa na steeti Niger. Ndị ndọrọndọrọ ọchịchị nke ADC na Jigawa akatọọla nkwado ọchịchị nke ugboro abụọ nke onyeisi ala Tinubu. Ndị uwe ojii nke FCT nyere iwu ka ejide ndị ọrụ ha na-anapụ ego n'ihe onyonyo na-efegharị na ịntanetị. N'akụkọ ntụrụndụ, otu egwu ama ama dịka Dolly Parton anwụọla mgbe ọ dị afọ 80. N'akụkọ egwuregwu, onye ọgba bọọlụ nke Super Eagles bụ Victor Osimhen adaala n'ọkwa ise nke ndepụta ndị egwuregwu bọọlụ. Akụkọ ndị a na ndị ọzọ ka ị ga-anụ ma ị lachita. Aha m bụ Remigius Chukwudozie. Onyeisi ala bụ Bola Ahmed Tinubu enyela iwu ka ndị ọrụ nchekwa ghara igbu oge ozugbo napụta ndị a tọrọ n'oge awakporo otu obodo dị na steeti Niger nso nso a. Akụkọ kwuru na ndị oji egbe wakporo ọtụtụ obodo dịpụrụ adịpụ n'okpuru ọchịchị Bogu, tọrọ ọtụtụ ndị bi na ya, gụnyere ndị alakụba na-ekpe ekpere n'ụlọ okpukpere ha dị na obodo Kpenya. Onyeisi oche nke okpuru ọchịchị Bogu bụ Abdullahi Nasir kwuru na opekata mpe ihe karịrị mmadụ 60 ka a tọrọ, ebe ọnụọgụgụ ndị mmadụ agụtaghị ọnụ merụrụ ahụ. N'ịzaghachi maka ihe ahụ merenụ, onyeisi ala Tinubu na akwụkwọ ozi ya, ọnụ na-ekwuchitere ya bụ Bayo Onanuga, katọrọ ntọrọ na igbu ndị mmadụ aka ha dị ọcha, na-ekwupụtakwa iwe ya n'ihi ọrụ ndị omekome na steeti ahụ. Onyeisi ala nyere ndị agha, ndị uwe ojii, ndị otu DSS na ndị ọrụ nchekwa ndị ọzọ ka ha gbakọọ aka maka ntọhapụ nke ndị ahụ eji eji. Otu ndọrọndọrọ African Democratic Congress ADC ngalaba nke steeti Jigawa ajụla ịkwado onyeisi ala Bola Tinubu maka ọchịchị agba nke abụọ site n'aka ndị ọka mmụta alakụba, ndị ụkọchukwu nakwa ndị ụka karịrị 500, ndị nke zukọtara na Dutch, isi obodo Jigawa, na ngwụcha izu ụka. Na nkwupụta nke osote onyeisi oche pati ahụ na steeti ahụ, Nuruddin Jidawa, mgbe ọ na-akọwa nkwenye ahụ dịka ihe na-adịghị mma, gara n'ihu katọọ nkwupụta sitere na nzukọ ahụ, karịsịa nkwupụta na ọchịchị Tinubu butere ọrụ ụgbọ okporo ígwè sitere Kano gaa Dutch, ma sitekwa Kano gaa Maradi. O kwuru na ọrụ ahụ sitere n'aka ọchịchị nke mbụ onyeisi ala Muhammad Buhari n'afọ 2021. Ọ gwara gọọmenti etiti nke dị ugbu a ka ha kpọọ aha nnukwu ọrụ ọchịchị Tinubu bidoro ma rụrụo ya n'isi na steeti Jigawa. Otu ahụ kwukwaziri ka a hazigharịa ọrụ nchekwa, ọkachasị na mpaghara Northwest, na-arụtụ aka n'ọnọdụ mwakpo na iyi ọha egwu na steeti Kaduna, Sokoto na Zamfara nso nso a. Otu a dụrụ ndị ọka mmụta Islam na ndị ụkọchukwu ọdụ ka ha nọgidesie ike n'eziokwu, ma dọọ ha aka na ntị ka ha ghara ikwe ka ndọrọndọrọ ọchịchị, ego maọbụ inweta ikike mebie nnwere onwe na ntụkwasị obi ha. Ndị uwe ojii nke isi obodo Naịjirịa dị na Abuja achọpụtala ma nwụchie ndị ọrụ uwe ojii ejidere n'ihe onyonyo na-ekesa n'ịntanetị, na-anapụrụ otu onye bi n'akụkụ okporo ụzọ Wuye Utako dị na Abuja ₦40,000. Onye na-ahụ maka mmekọrịta ọhanaeze na ndị uwe ojii nke Abuja bụ Josephine Ade kwupụtara nke a n'ozi mbụ n'izu a. O kwuru na kọmishọna ndị uwe ojii nke isi obodo ala anyị dị na Abuja bụ Ahmed Sanusi nwere mmasị na ya bụ ihe onyonyo nke mere ka a nwụchie ndị uwe ojii ahụ na-etinye aka na mpụ ozugbo. Sanusi kwekwara nkwa na ọchịchị ya agaghị eji anya hụ onye maọbụ ndị uwe ojii na-eji ikike ha eme ihe n'ụzọ na-ezighị ezi.
napụ ego maọbụ mee ihe na-adịghị mma, ma gwakwa ndị nwere mkpesa ka ha gaa n'isi ụlọ ọrụ ndị uwe ojii maka nnyocha nakwazi ntaramahụhụ. Gọọmenti etiti nke ala anyị enyela iwu ka eleba anya n'akwụkwọ nkwekọrịta maka nnukwu okporo ụzọ awara awara dị n'ala anyị, n'ihi ọnọdụ okporo ụzọ sitere Benin wee gaa Asaba si wee akawanye njọ. Minista na-ahụ maka ọrụ bụ David Umahi nyere ntụziaka a ka o letachara ụzọ ahụ ebe ndị ọkwọ ụgbọala na ndị na-eme njem na-ata ikikere eze maka ajọ ọnọdụ ụzọ ahụ. Umahi katọrọ ụlọ ọrụ Benin Asaba Expressway Concession Company ma boo ebubo na ha enweghị ikike tozuru etozu iji rụọ ọrụ ahụ nke ọma, ya na iwepụ okwute kụrụta dịbụ n'ụzọ ahụ n'agbanyeghị ịdọ aka na ntị sitere n'aka ministry ya. Otu ọ dị ugbu a, onyeisi ụlọ ọrụ ahụ bụ Samuel Daramola kwuru na ihe ịma aka chere ha ugbu a bụ mmiri ozuzo, ebe onye na-ahụ maka ọrụ bụ Toyin Akinlapa boro ebubo na onye na-enyefe ego ahụ esoghị ndụmọdụ ọkachamara maka ịrụ ọrụ mmiri. Chetakwa na e nyefere ụlọ ọrụ ahụ bụ okporo ụzọ sitere Benin gaa Asaba n'afọ 2025 maka iwugharị ya na mbasawanye, nke kwesịrị ka ọrụ ahụ bịa na njedebe n'ọnwa September afọ 2027. Onye ọma na-ege ntị, chetakwa na ọka bụkwa n'ụlọ mgbasa ozi Urban Radio 94.5 FM Enugu ka ị ka na-esonyere anyị. Anyị na-chite azụ, anyị ga-akọrọ gị akụkọ maka ntụrụndụ na egwuregwu. Onye ọgụ egwu ama ama bụ Dolly Parton anwụọla ka ọ dị afọ 80. Nwa nwanne ya bụ Brian Silver kwupụtara ọnwụ ya ụnyaahụ n'edemede ya n'Instagram, ebe ọ kọwara oge ahụ dịka nnukwu nganga nakwazi nnukwu iru uju. A mụrụ ya n'abalị 19 nke ọnwa Jenụwarị n'afọ 1946 na Tennessee. Dolly Parton bụ nwa nke anọ n'ime ụmụaka 12, wee bụrụ otu n'ime ndị na-agụ egwu kacha enwe mmetụta nakwazi egwu obodo, ma wukwa ihe karịrị afọ 60. O reela ihe akwụkwọ egwu ya ihe karịrị nde 100 n'ụwa niile, nke nyere ya aha dịka Queen of Country. Egwu ya gụnyere Jolene, Coat of Many Colors na ndị ọzọ. N'ime oge ọrụ ya ama ama, Parton dere ihe karịrị egwu 300,000, wee nweta ihe nrite nke Grammy karịrị 11. Onye ọgba bọọlụ nke Super Eagles bụ Victor Osimhen adaala n'ọkwa nke 5 na ndepụta ndị egwuregwu bọọlụ bara oke uru n'Africa dịka data transfer market ọhụrụ siri dị. Osime ka a na-akọwa na ụgwọ a na-akwụ ya ruru nde euro 75. Na-esote onye mba Ivory Coast bụ Yan Diamond bụ onye kachasị elu na nde euro 9, ebe onye Paris Saint-Germain Achraf Hakimi, onye nke Manchester City bụ Anthony Semenyo, nakwa onye Lille na-agba etiti bụ Ayob Buadi bụ ndị a na-ekwu na ha na-anata ego dị nde euro 80 n'otu. Mbelata ahụ na-abịa n'agbanyeghị ọmarịcha mmalite Osimhen na-agba nke season 2026-27 ya na Turkey Galatasaray. Nwa amadi ahụ dị afọ 28 enyetela okpu goolu 4, wee nye otu enyemaka n'egwuregwu 2, ebe ọ na-aga n'ihu na-adọta mmasị site na klọb gụnyere Arsenal na Saudi Pro League n'akụkụ Al Hilal. Onye ọma na-ege ntị, n'ebe a ka anyị na-eweta ya na njedebe bụ akụkọ ka o si mee tata. Mana tupu anyị alaa, kewokwa isiokwu anyị ji mere akụkọ. Onyeisi ala bụ Tinubu ekwuola ka a tọhapụ ndị ntọrọ mmadụ tọrọ ngwa ngwa na steeti Niger.
ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke ADC na Jigawa akatọọla nkwado ugboro abụọ nye onyeisi ala Tinubu. Ndị uwe ojii nke FCT nyere iwu ka ejide ndị ọrụ ha na-anapụ ego na ihe onyonyo na-efegharị na ịntanetị. Igbo njem ọnụ, maka akụkọ ka o si wee mee, biko kpọtụrụ anyị n'akara 0916-457-7098 maọbụ gaa n'ọwa ozi anyị bụ www.urbanradio945.com. N'aha onye dere akụkọ a bụ Chinecherem Ezejiofor, abụ m Remigius Chukwudozie. Igbo ndị ọma, onye afụrụ taa, ka afụ ihe echi. Ndewonu.